isi haduaga kiza kwisoko yo kurerekana mushimire cyane Pastor Albert Ndayize mu kiganiro Darubini ya manager gushikiriza nizigira ko cabandanije kikunezera sa rero zitatu zira ku minota 33 bana yo kuri kandirimba zitandukanye gushigiye cisaha zine sa zine ni kiganiro byumva gute

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Iki ni kiganiro ubutumwa bwiza mushikirizwa na radio agakiza, muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga. Reka nongere ndabipfurize bihe byiza ku birenge bya Yesu. Nimwaba mubyibuka mu kiganiro giherutse nari narabasezeraniye ko tuzorabira hamwe umunsi w'Imana uwariwo, tukarabira hamwe n'ibimenyamenya bikomeye vyerekana koko uwo munsi ari uw'Imana. Ariko kandi turi burabire hamwe n'ibindi bimenyamenya bitwereka ingene abantu bayobowe na Satani bagerageje guhindura ico Imana yari yarategetse, ari nayo mpamvu uyu munsi usanga abantu bavuga ko basenga Imana imwe bafise imisengere, uburyo bwo gusenga butandukanye mbere n'imisi basengera ko nyamana, ugasanga iratandukanye n'imyinshi. Biva kuki rero? Mbere yuko dutangura gusesangura ano majambo y'Imana, nimunkundire mucane bugufi nanje maze dusenge. Data twese uri mwijoro, ndagukengurukiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ukaba wemeye kuduha akajyo keza ko kwiga ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, kugira ngo dutahure umunsi w'Imana uwariwo, kugira ngo mugihe dusenga dusenge dukurikije ubwombe bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwitanguriro igice cya kabiri usomye uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo ugira gatatu, ijambo ry'Imana riravuga riti: ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze iruhuka. Ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze, nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ko ibikorwa byayo byose ivyo yaremye kandi yakoze. Bibiliya iradutomoreye neza ko Imana yaremye mu minsi itandatu hanyuma ica iruhuka ibikorwa byayo byose ku munsi ugirindwi. Hanyuma uwo munsi ugirindwi wonyene ni wo yaciye ihezagira. Yongera iraweza mu minsi yose igize iyinga, kubera uburemere n'agaciro kadasanzwe uwo munsi w'indwi ufise muri gahunda y'ubwami bw'Imana. Imana yaciye inawugira itegeko rya kane mu vyagezwe cumi by'Imana, kiravuga kiti: wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu zukore abari ukoreramwo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugirindwi ni wo sabato yanje jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Naruhuka ku munsi ugirindwi Nicho chatumye jewe uhoraho meza gira umunsi w'isabato nkaweza. Kuvayo mirongo ibiri uhere ku murongo w'umunani ugashitsa ku murongo wa 11 niho handitse ico cagezwe kigira kane. Ubuhangange rero bw'iryo tegeko rya kane bukomoka kukuba Imana imaze kurema yararuhutse ku munsi ugirindwi maze icha ishikiriza ubwo nyene umuntu wa mbere Adam. Ivyo yari hejeje kurema vyose Adam nawe acasobanukirwa ko Imana ari umuremyi wa vyose. Kuva ico gihe ikiremwa muntu gica gihora gihimbaza uwo munsi cibuka ko Imana ari umuremyi. Aho niho uwo munsi ukomora ubuhangange bwawo. Ni umunsi twibutsa yuko Imana ari umuremyi w'ibintu byose biri ku isi n'abantu turimwo. Aha hantu turakwiye kuhagabira kuko ukutaruhuka kuri uwo munsi w'isabato ndetse no kutawuziririza tuba duhakanye ko Imana ari umuremyi wacu. Kandi tuba tunatakaje amahigwe yo kwezwa no kwakira imigisha Imana yeguriye uwo munsi w'isabato, na cyane cyane ko uwo munsi yawezagiye ikanaweza. Iciyongereye kuri ivyo ukutaziririza uwo munsi twibukira ko yuko Imana ariyo muremyi w'ibintu byose ikaba n'umuremyi wacu. Tuba twerekanye kandi twemanze ko ataho duhuriye n'Imana kuko Bibiliya irashimangira ko umunsi w'isabato ari wo kimenyetso c'imigenderanire iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Imana yagize iti mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiel gice cya 20 ku murongo wa 20 ngo mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namenye kugira ngo mumenye yuko jewe nduhoraho Imana yanyu. Satani rero arabizi neza ko bamwe hamwe abantu bobaho bataruka isabato yoba ageze kuco yifuje kuva kera cyo kuzimanganya imigenderanire ikwiye kuba hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Abantu benshi kubwo kutagira ubushobozi bwo gushakashaka muri Bibiliya mu buryo bwimbitse imirongo imwe n'imwe bayigira ikigwanisho mu kwerekana ko itegeko rya kane ry'Imana ataco rikimaze, maze bakisunga ano majambo aboneka mu ikete Paulo yandikiye Abikolosayi mu gice cya kabiri ku murongo wa 16